Nidi edina si meba so anywe de bia nwbia mebo bia me so be bia inspiration ifi okay sam aye 103 verse 1 to 2 I say bless the Lord all my soul and all that within me bless his holy name me cry ye radin and kupon ye ne pejan din na umu adini na de urade ase fa umu adini na Bibia wo mu bia wo organs wo kidney wo liver wo kuma ni na ye urade aye ene numrei Bibia wo bia na kupon exo na antun kwa fama me ba cho wo in samrei wo fie anonam kwa su kwa juma wo fie juma na ba anawo juma dada utu kwan anofia control na ba Uti bebi didi ana bebi ya wabia ano opa diye ensha wati opa diye ndomo wati se niyema mkoyi ya eradema niyema mkoyi mfama se niyema ebasa eradenji se niyema yi mfama se bebi na upen wabu mpaya chene maya

0: Session house. Anadwo. Nyame ben na ti sesa nyame. Nyame ben na ono onji esika sana waje wasa yale. Nyame ben.
1: Oh David. Obi ani ho.
0: Na mpo nyame so aje esika wa one day pa. Enke yebeti ya ti
2: David.
0: Enke yebeti mi. Wa uti ona wo suwe osika no. So nyame so ko osika nti me charge 1 hour bia beti mi.
1: David.
0: Osika nti me charge 2 hours. Ti ase ya beti mi.
1: David.
0: What you are afipe afikrendu.
1: Enu.
0: Na o se e ade o sika no fa o sika na me je me humie u beti atase
2: debi
0: o nyame hu mo bo wa
1: amen
0: na ti nyame ase
1: amen
0: nyame hu mo bo wa na ti nyame di o nyame hu mo bo wa na ti di so beti
3: atase
0: kasa na na ti
1: me
0: ru yesu ma ba wani mu
1: o
0: bi biara
1: o bi biara
0: wa to me ama ya le
1: ya
0: wa to me ama ni ngwa se wa to me ama se ye
1: ana
0: na ti bi biara no
1: bi biara
0: me bomba ya o ru yesu
1: ba
0: bi biara
1: ya
0: ti ya se ya to me
1: ase
0: o na mo nu ti ti ti me de me
1: ana
0: na ti ya o ru